0: Mariel y Puma.
1: Que he me a ho mana o ke ia no ku valili me ka tutu vahine me ka tutu kani ko hoa ka ihele ana puni o ka moko puni.
0: O ia hoi a ke ho o mau ia ne ke ia hana malo hoku no o ka ohana ime ai ho o kama aina ia kakou ko kakou aina o Hawaii.
1: O ia no.
0: Me ke aloha.